Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng mga listeners natin at saka sa mga masugid nating tagapakinig dyan. Sa mga nakatuto po sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan o kung saan-saan pa man yan, magandang umaga po sa inyong lahat! Diba kahit medyo inaantok, dapat mataas ang energy. Oo, mataas na para sa inyo yun. Pero yun yung sagad ng boses ko kasi eh. Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga nag-aalmusal ngayon! Sa mga nagkakapi-kapi po dyan, oh, kapi-kapi tayo. Baka naman, padala niyo naman ako dito. Sa mga may pasok pa dyan, syempre Sabado, meron pa din dyan yung mga may pasok sa trabaho, diba? Sa mga on the way na po sa kani-kanilang mga trabaho, anong nangyari sa'yo? Bakit parang medyo na-late ka, kapatid? Anong ginawa mo kagabi, ah? Sakala mo siguro, eh, Sabado na kahapon, no? Kaya nag-inom ba? Sa mga maaga nakatutok sa ating programa, pwede na po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Pwede nyo rin po kami bisitahin sa aming website na TAPS 2011. Pwede kayo makinig din ng online radio. Ang ating question of the day for those of you guys na naghihintay. Siyempre alam ko naman karamihan dyan naghihintay ng question of the day, diba? Kung kahapon ang ano natin, collecting lines na sana or ano ang sana mo sa buhay mo, diba? Ngayon naman, ano ang bakit mo sa buhay? Bakit ang taba mo, ganyan? Ang body shaming naman na. Bakit ang tagal mong graduate? Eh? Bakit ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon, mga ganyan? Collecting bakit? Anong bakit mo ngayon sa buhay mo, kapatid? Padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Meron yata tayong mga ano yun, mga classmates diyan na may klase nitong mga oras na to, mga Saturday class ganyan, no? Especially sa mga freshmen sa mga ano no, colleges. Meron yung mga ano NSTP. Hello po sa inyo lahat, magandang umaga. Sa mga viewers po natin ngayon sa TikTok, good morning. Sa mga nahagip po ng ating signal sa iba't ibang lupalop ng mundo, di ba? Ako na, baka nakikinig sa atin si, ano, si Dok, dyan sa Palawan. Engineer Jim, pa-shoutout naman, sir. Big shoutout kay Engineer Jim. Big shoutout din po sa lahat ng mga Tapsians and classmates po natin dyan sa may Alicia, Rojas, Ilagan, Kawayan, and Vizcaya Region. Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan, medyo baghalan mo para malate ka, kapatid. DJ, ano yung text? Ano ba naman yun? Listening from the radio, sabi niya. Ano to? XD, ano? Okay, pronounce your name, kapatid. Yung nanonood sa ating TikTok ngayon. Parang ang hirap namang basahin ng pangalan mo. Wow, Isabella. Yes po, Isabella po ito. Ang ating text line 0935-810-8217. Ang ating question of the day goes like this. Ano ang bakit mo sa buhay ngayon? Bakit kaya yung kapitbahay namin di na lang tumigil na i-chismis kami? Ganun. Bakit kaya yung kapitbahay namin mas alam pa yung buhay namin? Ganun. From Patchot, sabi rito, hi sir, broadcaster ako noon sa TAPS Alicia. Uy, hello there, batang broadcaster. Sayang, di tayo nag-meet eh. No? A big shoutout po sa mga kapatid natin dyan na nanonood ngayon sa ating live.
Sa Ilagan po ba ito? No po. Live po tayo ngayon dito sa TAPS Santiago Campus. Although naka-broadcast tayo ngayon dyan sa TAPS Rojas, TAPS Alicia, and TAPS Ilagan. Kaya kung ano, pwede kayo mag-tune in dyan. Hello DJ, pa-shoutout naman po ako dito na kasalukuyang nagluluto ng hotdog na may itlog. Uy! Parang ano yan pambansang almusal. Hotdog na may itlog. Mamula-mula na ba ang hotdog mo? Texter 5673. Kung baka naman nangitim na yung hotdog mo ha. Hanguin mo naman na dyan kasi sa mantika kapatid. Ilang itlog yan? Dalawa ba ang itlog mo? Naniluto mo? Ganyan. Ilang itlog? Oh, diba? Ilang itlog ang niluto mo ngayon para sa sarili mo? Yes po, Santiago po tayo ngayon. Broadcasting po tayo dito live sa Santiago City. Kaya big shoutout po sa mga Santiagueños natin na nanunood at nakikinig sa atin ngayon. Sa mga lupalop kayo ng Santiago. Na nahagip natin ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bakit DJ? Porket ginojoke ko lang pinsan ko, kakaltukan na ako sa ulo, sabi ni Ivan. Ay mo kasi Gino. Alam mo, pangit yung gising niya. Yan, nagaltuan ka tuloy. Shoutout po kay Mary Jane Marquez ng Cordon Isabela. Yan. Mary Jane, pakigaltuan ulit, diba? Sabi nga nila, biruin mo na ang lasing, wag lang ang bagong gising. Ayan, nagaltuan ka kay aga-aga. At least meron kang pampagising ngayong umaga. Kung hindi ka pa nagising doon, paano ka magigisingin kasi? Mary Jane, bumangon ka na rin naman kasi sa ano mo, kinahihigaan mo. Special po ang aking hotdog DJ, chicken with cheese. Uy! Ilan na nakatikim ng hotdog mo? Texter 5673. Ilan na yung pinaglutuan mo ng hotdog mo? Kaya ilan na yung nakatikim ng hotdog mo? Gano'n naman ka-special ang itlog mo? Buti pa si Texter 5673, may almusal kaagad na itlog at hotdog . No? Yung iba dyan Wala lang, walang almusal, di ba? Napaka-special naman pala ng hotdog, at saka nung itlog niya.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, yun lang! Bullshit na to!

McCartney with Just So You Know, all here and still here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. And syempre, kapili nyo pa rin po sa ere, DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan. Bakit? Bakit ka kasi iniwan, kapatid? Anong nangyari sa inyo? Anong nangyari sa'yo? Everyday mo na dapat ako i-shoutout. A big shoutout to Ma'am Angelica Malagayo. Ito ang pinakamalupit na contortionist ng San Agustin Isabela. Contortionist. Kasi ano to eh. Kahit may anak na, napaka-flexible ng katawan. Yung tipong kaya niyang mag-split ng 360 degrees. Ganyan. DJ Max pa shoutout kay Makong, nakagigising lang, di pa nag-aalmusal. Ba't kasi hindi pa nag-aalmusal yan? Di bigyan mo sana. Shoutout mo ako ngayon, James Darrell Padua from Aurora, Isabela. Big shoutout to James Darrell Padua. Na kahit nasa Manila ka, bakit naman? Ba't ka kasi nagpunta ng Manila? Anong trabaho mo dyan ngayon, kapatid? Balik ka na, apply ka na ulit dito, di na kami galeta. Malapit na ang pasukan ng Tabs, ikaw naman August 3 na oh. On air ka ngayon nasa Manila. Uy, totoo ba? Pwede nyo pong bisitahin na, pwede nyo pong bisitahin ang ating website na tops2011.com. Pwede po kayo makapakinig doon ng online radio. Oy, umayos ka, sabi ni Ma'am Angelica Malaga. Nakaayos naman ako. Ikaw yata itong hindi eh. Ha ha ha. Napilitan pong magluto, DJ. Oh, AI lang. Sabi dito ni 5673, napilitan pong magluto, DJ, kasi nagugutom na daw po yung pamangkin kong pinakamokulit na si Dylan Jade at ang aking dalawang magagandang kapatid na si Camille at Neneng. Napaka-sweet naman na kuya nito. Kuya ate ba? Ano ba talaga? Pakisabi nga po yung gender. Kapag magdadex kayo, kailangan ano no, sabihin yung pangalan, yung address, raffle. Ang bakit ko po, DJ, bakit kaya nakakaya ng mga korap na panindigan na hindi sila nagnakaw sa bayan kahit may matibay ng ebidensya laban sa kanila? Alam mo, kapatid, sa Pilipinas, makapangyarihan ng pera. Siyempre, pag marami kang pera, you can bend the law. Very well organized from MJ. Yes, well organized po ang Taps. Ikaw naman. Never mo pa na-experience? Never ka pa naka-witness ng organized? Halika dito sa Taps para ma-experience mo at saka ma-witness mo firsthand. Bakit kaya may mga taong nagagawa pa rin tayong lokohin, paglaruan at saktan kahit ginagawa mo naman yung best mo para sa kanila? Isa lang ang ibig sabihin niyan, kapatid. If I can describe them in one word, could be a word that starts with letter T that rhymes with the word panga. O, diba? Isa silang malaking panga. O, mukha silang jawline, ganyan. Diba? Sila ang may kasalanan, wala kang mali dun, sila yun. Curious lang po ako, DJ, bakit kaya hindi nalulunod ang mga isda sa dagat? Ang laki ng problema nito, tila bagay may malulutas nito ang kahirapan ng Pilipinas kapag nasagot ko to. Alam mo ba, kapatid, yung tinatawag nating hasang? Or kung sa English ay tawaging gills? Meron po kasi yung mga isda na ganyan na wala tayo. Maliban na lang sa ano ha, sa mga dolphins, sa beluga whale, mga ganyan, walang mga hasang yan. Kaya tumataas pa sila sa dagat or sa katubigan para huminga ulit. Kung gusto mong matry na hindi malunod sa ano, pa-experiment ka, palagay ka ng hasang sa tagiliran mo para, lifetime ka na dyan sa dagat. Bakit po kaya nine ang buhay ng mga pusa tapos tayo isa lang? Hindi po ba pwedeng i-donate sa atin yung ibang buhay nila? Mamaya, try kong tanungin yung kakilala kong pusi. Siyempre, sila yung patawa-tawa ko rito. Naalala ko Sunday na naman bukas. Tapos may pasok na naman. Tama! Diba? Ganyan talaga ang buhay. Konting kembot lang. Yung tipong nagsimula kang magsalang ng labahin mo ng Biyernes, nabanlawan mo ng Sabado, naisampay mo ng Linggo, biglang isang kembot mo, pasokan ulit.
Parang naalala ko, naglaba lang ako ng brief ko, biglang Monday na naman. Ba't iba dating ng pusi, sabi ni Angelica, Ma'am Angelica Malagay. Hoy, nasa sa inyo po yan. Basta sa akin, may sarili akong meaning. Different school, different interpretation, di ba? Mamaya, tatanungin ko yung kaibigan kong pusi para tanungin kung pwede ba niyang i-donate yung ibang buhay niya sa atin para at least more chance of winning. Di ba? Kuya Ons, it's me po, Kuya Ons, DJ, ang may special na hotdog at itlog. Kain po tayo, DJ Max. Ito naman pala si Kuya Ons, may special hotdog at itlog. Taga Santiago ka ba, Kuya Ons? Baka naman po pwede nga, no, pahingi ng almusal. Gutom na ako, kapat. Di pa ako kumakain. Wala kasi nagmamahal sa akin, Gusto ko ng... Sana naman may almusal ako kada umaga. Pa-shoutout kay Rian Corpus, nakakagigising lang. Kagigising. Hayaan mo na kasi silang enjoy nila yung umaga. Ikaw naman brilliant, Diba? O yung iba dyan, walang pasok. Parang si Mama Angelica Malagayo, walang pasok yan. Kailan ka ba kasi papasok? Kailan ka ba papasok? Iba na yung muntik na. Ang ating text line 0935-810-8217 for those of you guys who are wondering kung saan magpapadala ng mga mensahe. At ang ating katanungan, ano ang bakit mo ngayong umaga? Bakit kaya ano? Bakit kaya may tigyawat ka, ganyan? Di ba? Bakit kaya ano? Bakit kaya yung iba, laging ina-associate yung tigyawat sa pag-ibig? Na keso kapag nagkaroon ka daw ng tigyawat, may crush ka, ganyan. Meron kang, ano, meron kang, ang tawag dito? May special someone ka. Di ba pwedeng dugyot ka lang sa sarili? Pwede bang wala ka lang skincare? Wala kang proper maintenance sa mukha mo, kaya ka nagkatigyawat? Kailan ka ba? Wag na natin anuhin yan. Kaputol nga Diba? Mga ganyan lang ba? Na katanungan. Ang lalalong kasi nung ibang tanong doon sa ating chat sa aking FB page. Bakit ang cute ko from Aryan? Ikaw naman, napakabuhat bangko mo naman. Pero sige, kung yan ang magpapasaya sa'yo, bakit kaya ang hangin mo? Bakit ko sinabi na naka-move on na ako kahit di naman talaga? Bakit kasi ang panga-panga mo? Bakit kasi ang laki ng jawline mo? Magpaano ka nga? Magpa-bone alignment? Mali ang ano mali ang tabas ng jawline mo. Bakit siya nag-promise kung iiwan rin naman ako from Bea? Bakit ka kasi umasa? Pwede ba sagutin ng tanong yung isa pang tanong, di ba? Yes, DJ! Taga Santiago po ako. Saan po bandang taps dito sa Santiago, DJ? Para naman po dalhan kita ng merienda kapag. Bakit kapag? Bakit hindi ngayon? Bakit mo pa ipagpapaliban at bakit pa sa ibang araw kung pwede naman ngayon, di ba? Ang taps po ay located dito po sa may Mabini, Santiago City. Sa gilid lamang po ng NFA. Kung alam niyo po yung barangay hall ng Mabini, Santiago City, yung kanto po na yun, pasok po kayo doon. Pasukin niyo po yun, yung kanto na yun, di ba? Sabi dito ni LJ, bakit dami niyang pinaparamdam pero di niya pala ako kayang panindigan? Bakit kasi hinayaan mo siyang pumasok sa buhay mo? Ibig sabihin, may fault ka. Ibig sabihin, hayaan mo na. Ay ka kasi umasa. From Annie, bakit di natin subukan ulit, James? Minention yung minention yung pangalan nung pinapatamaan. James, kumpletuhin mo yung pangalan para ma-shoutout natin. Oh. Sabi ni Annie, bakit di natin subukan ulit? Ano yung susubukan ninyo? Ah? Ikaw ah? Ano yung sinusubukan ninyo? Kakaiba yan. Bakit di pa kasi kayo pumasok? Ako ata yung James ah. Uy, ikaw naman masyado kang pilingero, Zerdy.
Nakafollow ka na ba, Zerdy? Sabi niya rito, bakit mo pinipilit ang taong alam mong hindi ka kayang piliin? Ay! Iba lang ibig sabihin niya. Zerdy, isa ka lang ding malaking pangal. Lahat na lang na listener natin pala, lalaki ng jawline. Ano? Yes, nakafollow na ako sa'yo. Oy, thank you, Zerdy. Ikaw ah, balikan na rito sa ano, sa TAPS para naman ano, apply ka na ulit dito sa TAPS. Ito naman, di nakapaghintay. Bakit ano, bakit ang ano mo, ang impatient mo? Balikan na rito para may kausap ako. Aray mo, sabi ni Brilliant. Aray mo talaga eh, no? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Abangan ko ang inyong mga mensahe hanggang alas 12 po ng tanghali. For the meantime, let's get back to the music with one of my favorite songs. I've got here Bring Me Down by Q-Shay back to back with Unang Tikim by Kamikaze. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

That was Billie Eilish with the song called What Was I Made For? Only here and still here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Anyway, o diba, ang bilis ng transition natin from the hype of my energy a while back sa ating program na The Breakfast Show. Now, dito na tayo sa GLS, The Greatest Love Songs, na kailangan na melody ng ating boses. Diba? Bakit ang lungkot ng music kaaga-aga? Eh, ganun talaga, Ma'am Angelica Malagay. Wala tayong magagawa. Slow morning, kahala. Bilis mag-transition ng face at mood, ah. Sabi ni Sir, di ganun talaga, Sir. Trabaho. Pa-shout out kay Rian Corpus na lalakero. Sabi dito ni Brilliant, grabe naman niya. Says here from our text line, wala pa pong budget ngayon, DJ. Pag meron na, DJ, dadalhan po kita dyan ng turon at banana queue. Okay lang po ba yun, DJ? Yes, okay na okay yan. Anything na libre, masarap yan, diba? Masarap. Kaya mas maganda siguro pag puntahan mo na. Dala mo na yan dito, diba? Marami-rami kami rito. Ako, si Sir Curly, sila Sir Luvi, yung ating 4x4 gang. Marami kaming dadalhan mo rito ng banana queue. Hindi pwedeng ako lang. Lahat dapat ka. Walang panulak, sabi ni Zerdy. Okay lang kahit walang tubig. Okay lang yun. Kami nang bahala sa tubig. Dalin nyo na lang dito po yung banana queue at saka yung turon na yan. Para naman matikman namin. We've got our question of the day for those of you guys na hindi alam yung context ng pinag-uusapan natin a while back. We've got our question that goes like this. Ano ang bakit mo ngayong araw? O, gaya nung iba dyan, bakit daw iniwan sila? Bakit daw pinagpalit sila? Bakit daw yung tigyawat ni Ma'am Angelica Malagayo ay di pa rin nawawala? Bakit po kaya ang pogi-pogi mo, DJ Max? How to be you po? Share mo naman po yung secret mo. Alam mo, kailangan mo muna akong makita personal, di ba? Para ma-verify mo yung ano na yan, yung kahibangan mo. Sir, on the way dyan, dala ko research ko. Uy, sino to? Sige, dala mo yan, ha? May magpapacheck ng research, guys. So, for those of you guys wondering, research siya na rin po ako, instructor. Shout out again, Idol Elmar Subia from Ilagan City. A big shout out, Elmar Subia. Oh, Elmar, anong bakit mo ngayong araw, di ba? Padala mo na yan, ha? Di mo na naman ako kilala. Sabi dito, sino ba tulit? Paturo nga po paano mag-research, sabi ni Ma'am Angelica Malagay. Ikaw naman? Naging LPD ka, alam mo yan. Hindi lang kita kailangan turuan. Ayan, our text line goes this way, 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Might wanna share and like my Facebook page. That's DJ Max, spelled as DJ space M-A-X Max. From Angel, bakit pag siya pwede, pag ako hindi pwede? Gets nyo na yan, DJ, bahala na kayo. Ang daming pwedeng maging interpretation nun, kapatid. Pinapahirapan mo ako, eh. Paano po mag-research? Secret. Bakit may mga taong mabait sa harap pero iba ang sinasabi kapag nakatalikod ka? Ganun talaga. They deserve that. Kaya nga sila nasa likod kasi hanggang likod na lang natin sila. Ano tayo magagawa? Hindi natin kayang i-please lahat. Ako to si Christian LJ Pascua, 21 years old from Divisoria, Santiago City. Kilala na kita. Grabe ka naman. Grabe naman yung galit na LJ. Sige na, daan ka na rito. Tapos bigyan mo ako ng merienda. Para naman masaya yung araw ko, diba? Bakit may, ang tawag dito? DJ pa shoutout sa pinakamabait na kagawa dito sa Quezon San Isidro, District Somera. Kagawa Jason Laureta. Uy! Nakikinig sa atin si Kagawa Jason Laureta. Congratulations, Kagawa. Kasi nakapagpatapos ka ng iyong anak na napakatalino. Si Jessely Laureta na nagtapos bilang magna cum laude sa Philippine Normal University. Congrats, kapatid. Bakit may mga taong hindi marunong maging masaya sa tagumpay ng iba? Mga inggitero't inggitera yung mga yan. Yung mga yan, dapat nilalason yan.
O kaya chinachani yung dila, yung pinakadulo. Bakit di na lang ako, sabi ni Gian, kasi merong iba. Hindi naman pwedeng ikaw lang, hindi naman pwedeng sa'yo lang, di ba? Siyempre merong iba, may nakatalo sa'yo, mas malupit yun. Aray ko po, sabi ni LJ. Shoutout po dito sa Melvin Auto Repair Shop, Ilagan City Idol. A big shoutout, Melvin Auto Repair. Pwede, libre po ba ano dyan? Check up at diagnose. O, ito na naman ako sa nagre-request ng baka pwedeng tignan yung sakyan ko. Bakit po kaya DJ ang bilis maubos ng pera pero ang hirap kitain? Eh, dito ka sa Pilipinas eh. Alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Hirap talaga. Bakit may mga taong ayaw ng drama pero sila rin ang gumagawa nito? Ano yan? Mga narcissistic na pa tao yan. Mga manipulator, yung mga ganyan tao na ano, kunyari strong. Sir, magkano rent ng scanner mo? Libre ba pag ako? Hindi, syempre. Negosyo ko yan eh. Nagpaparenta ako ng scanner. Scanner na ano ha, ng sasakyan, yung mga OBD ganyan. Negosyo yan kapatid, ikaw naman. Suportahan mo naman ako. Bakit di mo ako kayang mahalin kagaya ng pagmamahal mo sa kanya, sabi dito ni Love You. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw siya. Kaya yun, kaya niyang mahalin at ikaw hindi. O diba, ang aga-aga nasaktan ka ngayon? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka kasi sa aking magagaganyan. What is narcissist po? Hindi ko rin alam, nasabi ko lang. Nagulat na lang din ako, lumabas na lang sa dila ko. Bala ka dyan, sabi ni LJ. Ako naman, supportan mo kasi ako. Anyway, keep those messages coming at our text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, I've got here a song from Mandy Moore covered by Skate Avenue with a song called Cry. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Taps Radio.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

December Avenue with the song called Sangalan ng Pag-ibig. Still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. 9:41 on the clock for those of you guys na hindi nakatama kani-kanila mga orasan. 9:41 na po ng umaga. DJ Max, pa-play ng song na The Best of Me by David Foster. Sana ma-play DJ Max from Giancarlo Peralta. We'll check, kapatid, ha? Kasi I was searching for that song kahapon pa, pero parang wala sa console. Siguro I'll try to download it later and we'll play it on Monday. Diba? So Monday pa na-i-play eh. No? Kasi syempre, i-download pa yan. From Texter 5673, bakit po kaya DJ may mga tao na akala nila mayaman ka na porket nag-abroad ka? Tapos umuwi ka dito sa Pilipinas, akala nila ang dami-dami mong pera. Eh ganun talaga ang Filipino mentality nila. Kapag OFW ka, syempre malaki ang sahod daw sa ibang bansa, ganyan. Maraming pera. Eh, hindi nila alam, marami kang binabayaran. No? Diba? Meron yung mga placement fee na inutang mo, ganyan. Yung talaga, parang common notion ng mga Pilipino kapag OFW ka, sa totoo lang. Yun yung akala ng lahat na mabilis yumaman pag OFW ka. Hindi nila alam. Eh, syempre, gaya ng normal na empleyado, dumadahan din sa pagsubok at sa panahon. Pa-shoutout kay Jobert Binosa na naghahanap ng jowa. Pakihanap po doon sa may Kangkungan. Baka nandun yun. Good morning, Idol. Pa-request po ng sabihin by Zell. Maya-maya, maplay po natin yan from Dexter 0668. Napin natin yan mamaya. Bakit siya at hindi ako? Sabi dito ni Yana. Kasi nga, hindi lang ikaw yung nasa choices. Meron din siya. Kaya siya yung pinili, di ba? Hindi ba pwedeng iba na lang din at wag na lang siya para hindi ka na masaktan pa? Di ba? For those of you guys wondering kung ano ang context ng ating pinag-uusapan ngayon, we've got our question of the day na ano ang bakit mo ngayong araw? Kung meron kang kasagutan or nais ibahagi dyan, padala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Shout out kay Doc Mike. A big shout out to DJ No Name. Ayan, siya po ay busy ngayon, di ba? Nagpapa-shout out sa kanya. Kaya DJ No Name dito sa ating text line. Bakit kaya napapanot na ako, DJ? Baka tumatanda ka na dyan. A message from John. Bakit daw siya napapanot? Normal naman yata yan. Or siguro nasa lahi ninyo yung mabilis na magkaroon ng HIV. You know what's HIV? Hair is vanishing. Diba? Baka mabiglang nagulat ka na lang pagdating mo ng 13 years old at nagkaroon ka na ng malaking hairline. Diba? Lumawak na ang iyong kinasasakupan. Bakit lagi sa akin sinisisi kahit hindi ko naman kasalanan? Hindi namin alam kasi hindi namin sure kung ano yung context ng bakit mo. Bakit kaya bakit ka kaya din laging sinisisi? Ano kaya mali sa'yo? DJ Max, bakit buhay pa ba naggupit sa'yo? Ikaw, bakit buhay ka pa? Ha? Ba't nandyan ka pa? Diba? Tagal na itong gupit ko, may wala napansin, ha? Bakit ganun ako yung nauna pero siya pa rin ang pinili mo? Baka isa ka lang kwento sa kanya. Baka isa kang lesson sa kanya, gaya rin sa'yo, baka lesson ka lang din, di ba? Good morning, DJ. Bakit kaya hindi na natapos? Tapos labad ako from Karen Joy ng Maligi sa Bella. Kakatawa mo yan. Baka may ADHD ka, di ka makapag-focus sa paglalaba mo. Masakit dun, pinaghalo mo yung mga puti sa dikulay. Tapos yung mga panty mo at yung bra mo, pinagsama mo. Okay, di narunot-runot. A message from Dexter 8626 dyan po sa Maligi sa Bella. Okay, shout out po sa inyo dyan sa mga taga-Maligi. Ano? Bakit kasi sinilang pa ako?
Yan tuloy, naghihirap ako from... Anong name na itong hirap basahin? Alam mo, may purpose ka rito, di ba? Hindi mo lang, hindi mo pa nakikita siguro yung purpose mo, kaya ano... Kaya nasasabi mo yan. You're too sad. Look at the brighter side of your life, no? Huwag naman masyadong muryutin. Diba? Hanapin mo yung purpose mo, diba? Nakanisisi mo kay Lord, bigla kang kinuha, diba? Di nagulat ka dyan. Look Away by Chicago as requested by Giancarlo Peralta. We'll play that later, Mr. Carlo. Bakit pinagtripan lang ako, sabi dito ni David. Pinagtripan sa pag-ibig o pinagtripang suntokin? Alin dun sa dalawa na yun? Kung sa pag-ibig, bakit ka kasi umasa? Bakit mo kasi hinayaan na sarili mo magpaloko at magpadala sa mga matatamis na salita? Bakit ka kasi na-fall sa kanya, di ba? Bakit wala ba akong silbi dito sa mundo, DJ? Lahat kayo ayaw nyo sa akin. Hoy, di ba kita nami-meet in person? Ayaw na agad kita. Huwag mo naman lahatin. May nagmamahal sa'yo. Sadyang nasa ibang ano ka lang siguro. Nasa ibang circle, kapatid. Ano daw? Ang sabi, bakit siya ang pinili mo kahit nandito naman ako? Kasi nga, maraming choices, di ba? Hindi lang naman ikaw yun nandun. Ikaw naman. Masyado kang self-centered. Pag, eto yung mga taong pag ginusto nila isang tao, dapat gusto rin sila ganun. Bakit mo pa inalagaan kung iba din pala ang makikinabang, sabi ni Cyrus. Parang ano lang yan, bakit ikaw ang nagtanim, iba ang umani, di ba mga ganun? Siyempre, isa ka sa binigay ni Lord sa buhay niya para patatagin pa siya. Isa rin siya sa binigay ni Lord sa buhay mo para ipaalala sa'yo ang pangapanga mo. Bakit ang corny ng bakit nila, sabi ni Zerdine. Yun yung nararamdaman nila. Who are we to judge them? Grabe ka naman, Zerdine. Napaka lalim naman ng emosyon mo. Anyway, keep those messages coming at our text line 0935-810-8217. Like and follow my Facebook page as well. For those of you guys na hindi pa naka-like at follow sa aking FB page, that's DJ Max. Para naman doon makikita ninyo yung history ng aking radio career, di ba? Kung saan ako nagmula. Siyempre galing ako sa nanay at tatay ko. Again, ang ating question of the day, ano ang bakit mo ngayong araw? Or kung di man na, no, kung di ngayong araw, ano ang bakit dyan sa buhay mo ngayon? Diba? Si misis ko po, kasi bakit ko siya sabi. Bakit hindi na lang ako? Kasi nga marami kayo. Hindi pwedeng ikaw lang. Bakit may mga taong takot maiwan pero sila pala ang unang mangiiwan? Pinangungunahan nila kapag ganyan. Sa totoo lang, may mga ganyang tao na sa sobrang takot nila nga maiwan sila, sila na lang yung nangiiwan. May mga, totoo yan ha. I've read that from Dark Psychology na basta yun. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. Para sa mga taong hindi sila pinili, baka nasa kabilang buhay na sila kaya ganun. I've got here a song from Bandang Lapis with a song called Kabilang Buhay, back to back with Michael Ducci Libranda's Binali Wala. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Nasaan yung assignment mo sa mat?
3: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Yun lang!

0: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from TAPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah, eh, yun lang.

0: bringing you all the good vibes 24/7 on Taps Radio.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.

0: na Qualitas Education. Thank you!
1: O, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo?
2: Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala.
1: E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

0: TAPS TAPS Radio. Congratulations TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh, maliit naman yung hinaharap mo.
1: Tika! Eh, bakit ikaw, ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Taps Radio.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
2: Ma, may multo daw sa kusina natin!
3: Anak, sino may sabi niyan?
2: Si Papa po!
3: Ay, nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig!
2: Ay, yun lang!

0: Number 1.
1: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.
2: Bobong, late ka na naman!
3: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yon? Hindi, i-advance mo!
3: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
3: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
2: Yun lang!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami.